Kamatin nung amritin Ta cicit na rarantar Ulma tu al kundurin mariki Ana hindi ang ulma ya Oye oye ra Ana kukurut kundurin malah Cicit na Markab meruala